0: tashngang shgang lu yang shi. Zhonghua Amusha kekam lam shbai monggalo ai lam ta. Amusha shengwang kan bing zhi ai krimagran lam. Dokan lam ni pe ajumu ai ku yan le zhang la lu. Ba di tian mongdan om zha zeng ka zhan. A dian na na jimra simsa lu na lam ta. A chang ai mi zhi sat ku ama kam don lu ai. Zhonghua Amusha krang po leng ai sha rie mi zhi sat gu. Rab ra, mi krum. Shida dao grum kan, kao ra ae pong sheng ra msa, amyu sha ma jim kai lam ta na, nan nan ra ang ae pi shun lam ri. Zhonghua amyu sha krang po leng ae sha ri mi zhi sa sheng ang sheng ang krat wa jang shi. Amyu sha shi gu, Zhonghua amyu sha ri, ngwae mi zhi lam, rin kam lam shu krat wa lu ae ma zhu. An tie mong dan amyu sha ma jim kai lam zeng ka jat mo a, mi zhi sa mpot sheng ang sheng ang lu na. Zhonghua Amusha ni rin kam kan ai mi grau zuo. Ngun grau gichin lu na gamma ga mren sha ri. Krang pon pe tu shmo kratna lu ai. Zhonghua Amusha krang pon ngay sha ri mi zhi sa sheng ang shikang. Shua kratna ai lam gu. Ba di a Amusha mo bong ni panchlet krang man nan gu na. Nan nan ra ang ai pi shuan lam ri. Bran lu do lak le lam gu kan. Bong ai yong lam shi jat jat na ku. Amusha mo bong li shi lan na. Bong ai lam tie shi kan ai lam pe. Paga shi tiang lam nga. Shi bon tan lam nga. Amusha maga tie shi amya maga nga ai ku glo kratwa jang shi. Reludo nan. Ba di a Amusha mo bong li pe. Gro gaja. Gro simini ai ku. Ai grang re glo kratwa lu ai nga ai.
1: 云南 Sense Boy Somla Cruz Prada.正火嘎苦木可木为是不爱阿嘎爱
2: 云南你先是不爱什么拉空是不拉达正火嘎苦木可木为是不爱阿嘎爱
3: 是干的阿爱可木啊不能你看着阿你木可木为是不爱点白度热爱你带浪他比梦